0: Shiva Basaga.
1: Na usegu kamuga no mabona gute.
2: Mwamnandi watela, siye chabula, au pere siye chabula.